0: omo Olorun e dide nibi te ba wa nibi pepe yin awon wo la gbagbo pe ose yi o gbi ogan e gba Olorun gbo pe ose yo je ose mo ni gbagbe emi mo wa su nipa ami ami ti won pe ni favor ami oju ere mo wa ni ti ami yen ba ti le wu are nke yo kan to notice ni divine involvement o bere si ri dasi eh latorun Olorun a mo bo dasi emi mi mo mo bo dasi gbogbo to nse won ni ki ngbadua fun gbogbo eyan fe ni fe re eyin te je ololufe program yi laaro monday oni pe oni wale lofu lose yi ose yi o je ose idunu ose yi o je ose to riwo sanju ose ni o pe oju gbogbo eni to fi ose yeye lose di owo mowo gbogbo won won pada bo yo wa wo ko si kankan to nbo mi laaro ti o se aseti iwo ati aseti epinya iwo ati banuje epinya iwo ati gbese epinya iwo atori buku epinya iwo ati atako lodo olore epinya bo se muwo dani iwo na lo mo fowo kan laaro o fi pamo o tun mo fowo kan gbogbo bi to ba ya mo palase wa mo ri owo eye ni bibeli ko owo ko ba fun o ki dunun ko mo subu lu ayo fun yin iwo lo lo se yo wa je ose to gba iroyin ayo ki wa se ko gba iroyin ayo iwo go so testimony emi oluwa ni iko mi ninu testimony ni ko ti gbadua fun gbogbo awon eniyan yi awon testimony awon mama mejeji and eyin wo le gbagbo pe ri alaanu eni ti o bara laanu nikan ni ko kigbe baba tari awon alaanu si mi eje ki mu bayi gbogbo eni to ti gbagbe won bere si siwe ranti eyin wo le gbo Olorun bo joko nibi kan bi ba gbadua ninu testimony sami inti mo gbo la re ni ngba to ba di ola ma tesi waju ninu iwasu ti mo ti mu lati ojo sunday bi emi oluwa se fe e pe mama iwole bawo ni isu se ku to bebe enikan bi bawo nigbati omo mama ba to mo ba npe iya re laje nkan ni o
1: oruko mi ni jene adebayo jene lati zona church ejibo
0: ejibo le ti wa source wa lejibo
1: yes ibe ni sir so okay adu kan la na gerege ti mama ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: ti se be de ti adu si be yen awo sukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wi pe awo suta korin o ta se first o ka do ka jeun o wa ba sa joko ngba mo ri ti mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun bari e de e ti kala omi omi yesu e ni so o yeso o mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si o ma mi sire mo ti ri ni si o ti le lori merik gba to si ta de scooter ni ti bu re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yen ba pe won ni aje ni mi ibe wo le wale aje le mi se o
0: yo la je ni
1: be ni mo nawo nawo mo ka akiri ka akiri o su mi mo ka gba pe yi lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o mi o tojo omo re o da je ni ha o o lo se ah mo le mi ni amba mi o bo di o gba mo ba jide njo mo ba sari ka ke da ko yen ibo ni bi ibo ni ba so fe ka ni kidin be yen ni mo ba ju o to wa na o mo mi de be mo ju gbo asa do wa ni jo o wa se ni jo te be de yen bi en se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba nwa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu go ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibu oni oni e lo ma mi e mi mo ma re oni ibo ki ko oni mo
0: pe yin fun re
1: ko pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se o mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yi si le ibo lo wa o lo ni

0: mama ni bi le mi tin sa oju o si ti mi pe mi ni pastor won emi gba ti wo awon iya bayi ki le le mo ta na mo mo
1: ose olomi ni mo nta
0: ose olomi
1: olomi liquid soap
0: liquid
1: ati aiza ni ma nse ta
0: ta ni ma ba yin se
1: emi na mo nse
0: eyin ni manufacture
1: mi ni mo nse fun ra mi
0: owo yen le na si e tun ra mo lo jeje yin
1: e se sa
0: e tun pade alaanu mi e ri o mama e tun pade abo se e wa duwo mo me je npa yoro se gbogbo ice cream yen se wa la e mu
1: ah ani to tele mi ni ile mu o mi ni ile tutu ni ile mu o ile tutu ju o
0: tutu
1: wa gbe fun bo yen o wa di o wa gbe si lilo to ma mu
0: o lo mu mu nti e eh a je nkan kan be
1: mo je rice mo je jollof rice yen ton fried rice ati yun ton ke sinu e mo je won chicken apa nla ko
0: ani gbogbo enu ma je aya
1: mi o le je hunga mo je le gan inu mi
0: ni bi da eyin ode
1: ah ani ba da life nla ko ke si mo gelele
0: fa mi wa ni e wa
1: ah mo ti mu mo fa ra le no
0: mama yi ire mi to nbo
1: ani jesu
0: ba se mo se church inu ogun wa ta nse ri ah e gbo bi mama yen se ndo e wa je nfele ipari e e wa yo tin be nu christi mama yen ni inu we ma nbe ni mo tin serve nibo lo tin serve nibo lo tin sin olohun ijo wo lo gba jesu de bi pe won register sara won ti o mo serve enikan ni se nyse wa ni ebi mo so nu oro na ke se nyse o nka luku lokan pinu pe jemi na lo mo sin if you are too big to serve you are too small to lead and awon ti o gbere nigba to ba di ayiraye niyan tori pe won sin olohun won sise ninu ile re ni won ba ka le so nipa ti won pe won se won ti won le se now ojo wo lo gba jesu ojo wo lo faye re fun enu si le yan fi njewo si igbala o okan la mo fi gbagbo si ododo so tele mi jesu mo setan lati gba o sinu aye mi fun mi ni aye titun re gba aye to doti mi jesu iwo loluwa mi iwo ni ma si ma sin ni gbogbo ojo aye mi in Jesus name ko ju bayen na lo enu la fi mo njewo si igbala okan la fi gbagbo si ododo bo ba di wednesday ma si pe yin sita ma si sami si wo na lara won ti o se igbo mi yato si yen gbogbo eyan omo olohun patapata ni mo fe ke eru ebo ma gba iroyin ayo lo sey ko wa si n to kere ju ko si n to poju gbogbo eni to ba gbo mi kan try re ko wa wu e wo bi ya n se se ku nge ire to ba se ko wo o wa wo ma ye re ni oni ra laanu eyan meta ni omo laun si number 1 mo laun si olohun re gbogbo eyin te fe se nda mewa e lu account na mo laun si ijoba mo si laun si awon eniyan bi ru ti e atara re koju bayen na lo to re lomi tun laun si ra re eya e mu ida mewa yin mu ore oluwa je gba iroyin ayo lo sey iba se 1 iba se 2000 iba se 1000 be mi olohun ba se fi si o ninu e lu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da oni ojo ketala number ti o se pin osu elekeje na gbogbo eyan omo Olorun ese bibeli ta ka loni iwe isikeli ta si die lana awa ka isike chapter 7 titi wo 12 isike 7 to 12 gbogbo eyan omo Olorun te ma ki birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary any kind woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin o olufe e je mo lori YouTube.
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated